0: atokwene atumi ala atokwene ala re riliwa ala atumi halanke no hanane makhala wala maru yo pasiare
1: daru yo dumia makhala ala ba
0: mo tumi ha
1: ko tumi ha
0: se ni nyu mbira ba bia kwinyo mbira ba no chelo tumi ha
1: me gonne wilenta ogine ra gidish pasiare gi pesa doani ko munkala ka go driva
0: munkala oi
1: ngalo mukulu wone
0: au akwinyo ankalo mukulu wone wo kino kwa ka nyu ma vende perosheni na kina vende perosheni anira kina kusano vanne kale sa ko musaka tumi he ni momali ha muna rowani gorela
1: awo ende bende ri person himi a wona kane ra sano wa hidumi hi
0: ma hima kavi na towa hima kavi
1: ni ga hima 250
0: ndawa ni kiwo kule ni wena vale mpaka 250 hi tumi ha
1: ndoga igendo eso rdi ya murundo
0: angai won sina na yani tadiwani
1: miki ni tani wa rosha america
0: wala mahutelo hoye
1: Unni de benturu rera wa makala unni de benturu uhute shaka sana musako nime atwa levana sivela ya nayo
0: banyu monlesha kamunta ka hera mukaso
1: nada singala mere mere bahin
0: mumpanya wowe ne wo
1: omukuma wo bahin
0: omukuma mulamu wane mo muhiore ne mukumi
1: nada mashingi tenle
0: amtenle munkala nani
1: kingala na mana
0: ba monro wa nunu anyu ba
1: ai
0: sheni mo hala ko thela ni nyu mo kana biskale tam ni ruha makala
1: ola ga wa ge ni mo ro malu gar tambe hi gita li he geno geno soma
0: ah mo no soma mo soma wa wini
1: o mukulo ni escola secundaria o mukulo ni
0: mo na de kala sheni
1: no na class
0: no na class mo va mornet mornani va roho ne wera ke mpela ke soma ke khalele she ho
1: meshi kana phela ba ke phanye ne o phanya no mali o soma yo
0: to ko sheni vale
1: Kodu kala profesori gani pela.
0: Ongun kelane mahawira muni somihwa ne nyumo pela musomihe na.
1: Ah nemi ga somihe ala ina tu shudra.
0: Masiba makala mikenyo munni lesha munni ternaru profesore owo.
1: Nari mash.
0: Radi Msambiki mwele mukala owe ne bale.
1: Umukulu one.
0: Ah munni miwa ka eriye miwo. Eno sivela gani mwamwiwa ka TV ni.
1: Ingisevela habari sihimwa pe.
0: Ah?
1: Ingisevela habari sihimwa.
0: I habari? Ino sivela ni?
1: Ai.
0: Ah. Ai mai. Masipo anira ya viraka mradio ni ino sivela ni masipo sheni.
1: Masipo ingisevela. Masipo amaise mbona igizi devinyo stari ya udangi sivela.
0: Ndumihi wakava mapela wavahani.
1: Kanipela kiwale ene mansaka.
0: Maveke la msiwani.
1: Opa jera gininwe kella manwa ga Bernardo enen liginave kella mana ninghanna ushuntu enera roginwe kella musula ga lishan ter dambeni kala shuntu biginera gimalla babo
0: merla wera kamutenle mama kamore na ho
1: ko kanna ngidanle mama ogiyara wala ni amaraga
0: mama nyu ho yarani
1: ko kanno ngalo vila evila omiga dia
0: to omrona nariwani yo muhimbe kella ka
1: karo mulia loka ogala ntogiro parjare ya Wera sano ka gidumi ha karwa kinin vegella ni mamma ka onkalu mi gadi
0: masi o parle andre ni hene musur ko hoye ma ho wera ma utumi ham kanam sur kun to yo to mesha
1: na rega to ki parjari ki parjari beroso gidumi ha ka nodu ni wera sano ka gidumi ha ko tano la
0: ah amne mero ma pola mno pa ham ne sai
1: kinin mero ma pola
0: mno pola ka kavi
1: kinno pola esa ko kinno pola sen
0: ma piano mna himia
1: Kina hima 250.
0: Mune panya, mune huria?
1: Na, ringi huria.
0: Ah, kamina tupacheria.
1: Ayo,
0: kwa shukurela?
1: Tapo, brigado.
0: Jema Alfonso, maize ni ponegisi. Tensi ponebekeliwe. Ni miyano, kini male lavava muhinamu alaka na radio. Vira vira kama wani kakumheri haka mteto lano. Wona miyepe masi. Opuro mosa, ana muncheno. Tepa shawane ala ni kuma maporohi ya nasa nruaya. Orua omwira na kosu tumi hamakala. Ni mirerelo sikina akwene. Rajaba sani. Mpake sumana eni rua. Kwa herini.

kala mulu pelaka hirum poka thula ba ane we herre we man wa thi yo ka thi wa ra me ro ha ro bar le la ono phi ya muli phi he mo re mo go mora ti re thiro ka wa nyi ba lo ka thi poka thi ka se khu te ne thwa ya Raja le mne pa kham kha ni hai hai mili bhi hai ke mura phaliyo war rehta hu

Salama atuo tilmuhunle radio mwembara ela ni hawa wanyo ni programa ya makaluwa hum. Olelova ni rosu wili hana sa mota ama kuwa anintiti mihaya no kwa. Variari vai programa ela, morni miyo Fernando Damas ki kavihiruaka omitiponi ni Del Sofio Daniel. Karipu atuo teneng.

0: Rabi Mozambique wampula mwakele makumaswa hu anopenta huni muniwa. Olelo nintuna opaheria ni mivane lo seye ni hako hakuwa hu ana mawani kama saoluana ni sosha nkiha inikumela mawani. Ikwerere, ikande, ireta. Masi wotepe shawene mkwa hola ni nkwa hako hana muhina maoreta wa ovelu wa mirima ni norapea kolera. Va mio Gildo Makina, Delfina Cabral, Mamudu Omar ni Vitorino Kumpukani ni Arai Puswamihi. Nlanke mkwa ha wove nyoradi Mozambiki wampula wokalira ni UNICEF mrua mpaka Omwemba. Etishiruti Omwemba masi wotepe shawene onapera. O zero. Ebarua ni yela nira huu. Niko hii namuna wakumbele ndia ureto la wakolera. Mootashe ni anamunchene. Ewe nria ya wisha kiheria mpaka oleva inamunachene sinikala ya mawani. Ikale lo so rata. Omana niha ovukula iye so woti wa ipuampori ya so luwa ni mapatu lota wakolera. Ni wisha kiha waweto ya kasekena kusambi oitikele ukumelela ureta niyo la mawani muu. Teitu nira huni vanyi hane wamvane luwa huyo la wakatiri minutu miloko mitanu. Nikila tenlia huno o zero o napera. Nika haya, murokoraka, ihali sa makuvani na vensina nanyo?
1: Ntuna na kaisha kamilu, makuvani waka wakani wakani kina wero yoko thomola. Kinkala napera, zero, kinkalaka. Napera huu o zero, kinkalaka.
0: Omwemba. Gaya, mono akanave wolopana kala ashulu pali akala vanli arnako pajarata mutokwene ala kahkeni ihalisheni na vensena nanyo
2: nzana ka Francisco Opre kinlavula o mwempa ona pera un
0: mawani temu mu
2: ah wanya ka demo
0: amutokwene
3: denu via jardor ah kinlavula va o zero na pera un
0: ayo ka tuna toko opacheria kihakuwa vahamulu moshima ya levale araru. Wako ha, amto kweni alano. We oreto la wakolera onromolasiwa mpulenio la kumelo na yurweka umemba yo wakala opi ya kau eke kai niwe tentre sai. Maisana, maisuri, mutano, hai hai, au lakuta makatoni rawe mu o zero.
2: Akuta makatoni rawe, majutepalo afetari mwetana 2025. Akumele majutipu atehi kana tula tale. Tiara la kumela to son wala letsa monuwere ati aga merimani mashilani tshima kele hospital wa kuvea kia lolia nano na normal
0: tie ni hem mamro koraka
1: tie ayo ni aprokana nanta wa onto thera namma ani uram masindi tikini hanu tikini ha masvale khani ntsu lo reto le tsawaya pale timmamma vale kahiona nkintsuela. Nasinani chumakala hospitala na puya ane nikali hera. Ahava likusha kwa ale. Ahava hokole ale. Anikali hera le mwanene nluku.
0: Mwemba mumu kuye mahawa kolera?
1: Ahavo. Akala ura kina wata hawa parisi. Parke pairo ahalu lava ahava tuwane ura fulano fulano hoku. Kolera yore.
0: Nkaya, kinro tupani hamasu. Yele ntukera kani hira kambela neke diyele la vahona kinko wapanya haa tuyo. Shovera neke wen nopa hii. Ovanela, otekula, uliliha na mukalelo, kanlia huwira mpaka omelo, mpaka mroto. Nika haya, murokoraka ihali sheni, wani muzero mumu, nsina nanyo?
4: Karani natani.
0: Ureto ni wahu?
4: Jambo.
0: Uwa hikuma?
4: Kare
0: ko oreto mni wa kolera ri hai we raka sisai
4: onya ana na mo porari man mo retia porotia
0: kaya muroko raka sina munadi keleyo epalue ya kumele leno hate sin kumele wa kuta mwaka
5: sina naka Elena Manuele nime arin kalo zero. Maha wa mirima nitama nimeka hapa taru hospitali, ashana, kararu, mashi nkatuwa letuwe wakumaya, mashi kanidolia utapua, kwa shukura, ashana kale haiva hati alta, kahavo pwete ya leo tene kihawa anuanini. Kale kwa utepo shukuru.
0: Ni kumela haitu enene ela? Mwiniru hai?
5: Nkintuwe la, so miku unalitisa mopa ashana kuraru, wanza uporari, manu vale minkatuwe la. Training Kumaya, it's well at the Latin Pacava. soko na la chana ka lorea ti apahe
0: na ro korea ka
6: amina patili ne mi aro kini wa tsombo kini ona tsa moretola o miru manula tsim kuma ka nintuela makelo ha tsa mo opora no ra phepahe so la ho nini tsa ya nini ro ani hospitali phua akina nkwa ke na mbona ah
0: babo a tepela shiara na mane a thwalwene a lopona thiana
6: ulupale a khani hotelo ana wa satare
0: amano e muni wanyu hata niwa ho ba tie yo yerane ye mawani mu
3: verta de kunoti alupale na mane a thota ne ama ba sharzo aya kho ya ne kho ya hala ya ne hal
0: a ele hinyima ya lan no wiroka a kumela no kwa mu ke kai
3: è verdade yani qua
0: ni bahira ni vanelo ho yola e kumelo mawani ma 01 ka hidaria vela mayala inro 01 una pera 1 o 0 o distrito wa mwemba e monaka atunaka ikilombe bakane sene ne uvila 8 km ba ikilometro 35 nkaya e anu pali ba a kala mapuro makina kwene anche nundriwa o himie pahe makhale lobate hata mutetheni o khalo kumela ka oretene yorola ntoko orata o me khata wena munjene etusheni ni variwa mawane munikhalanyu we munatere hemir kusese ni hemwa ya kumela ka tomelo ehimwe etoni enhimwe
2: tiboko para njeni avate nivele ke kora bhaza ke parato ande sinata na na mathapa ni netwa pe ha no nyawa ora bhaza mathapa le sane ne manu ko hala na pyaka bara unvitare ereta merman
3: tam pe gnawa ko le hamanyo la va jing hima chote ne ti khalwa mazaru ye kan tho vir kan hi
0: na ko le shan tevi mere ke mali ke la ka ye miya was
3: Hola hola moño la va resorte en de barla en barga va te sobre o cuanto la retruce para que poder tanto o cuesta rabe para tu rabe mata para poder oña primero o hay que le sabe oña van a para que te cuadra a quiera que año
0: mai van hema wiriwa ni vata no rata yo la va tokoni andrepe hi cuatra cua Parato pahi ipaje anikala shana shitiana enivara ya tiana o mwemba we anairatela na sekaireta sei ya siniponye maha kwa sokumela seyo sinikumela ndiwa moneke ireta samatata ni mona nara mahao nyala enikale sheni ni bario nikale sheni shana tiana
6: Uwe mawanyi humomu ni nivela vate, ni nirapi heparato, ni nivela mpani, ni nikatekuo, ikaruko ni narapiha. So here to Kuma, he can intuela. Mugela on a pie, here to Totten in Nivara.
0: Gaia, your color Vangene, we himini, a two and Uriamasi, and Vera Arna, he made him Pia, Lernepo, so I yokuni Uri.
6: Nimuru dashi, Tinimuriehu.
0: Labe akala and labola lubali hwale umuru
2: ni fundinari ehu e pairo hela no evelana nena emota mano vale wira onata je tindrele humatsi amuro shankelo khala kara na rava le woni nipitsa nurika athwa nipitsa nurika matsale ankala e povunje nemale pusile ku khala ka emota ya vale ki akana thumane re dire hwala bani rele ke matsale amuro ale
0: ba okala labeka
1: Kira lebalan improvekar muromembo, balan improvekar tsai khanintuela. Masi tinira ho makhalelo mun napero aun lola, nehane fontenare masi fontenare katini sirivere proke khanitowale. O havo zar for example, vazer vava, o havo o sheli khantowatu. Keiba fontenare. Ninuzar ni pron maso posto, nu posto we khaninto ahiano va vazer vava, ninguri awe we. Ni fontenare rimo tsani neveru skola. Nile yo posto elele kulas hemane na hononea e hononea ka hinin ram mapus e hononea ka hinin ram mapus porque e have ya ka to haki to jmil kwant vavele ya hewa kunyamu kuni ba hata sapau sarteza ka kanola le tshile pote ke bale na na uzari mata ale nani khala mannene no uzari ni sarte zo le nani nani khala mannene pano metsana kanona le tshile ka ke bale te wala na ko ntsera ka khani ntsuwe le tshwene so ni na vekela hiano na pera unno nini sofera ri vincere ni mate ni re fontera ari a pinli la pera ntera nena pinli o skola ninna vo posto ni posto ni na wala na skola ti awena o posto ti awena ninni wala na mate ala va posto ele she pinli nambe kala kuverno na jutari anwan le pemen ju wa zerva vanwan le ana mentari pinli emota etipio ole sheni o sheli emota etipio nume yuna va bo na ajutari atsomo nna thapa ontshapela go ver nuyo so ana ajutara le tso mo bo bo bare se morare lo an roholo
0: a bo mo hnya bai we go khara mama kuma ka wili wanyu sa pa o we sa certeza ore toro la ke wa te pishi ai
1: khano na le masimitano yo na feta ri vincene nani phelo khurana ya yo ru pro ken thun in thun khwae kan tipa na poti o liawe nonno ane ntwana munhimera ne inhimyaka nimvekela ka kuverna na jutari aniwane le pusu bazeru baba nina phele pusu hikani rina rina rapin lisa ni oposto ela latirna tinchene nina safera kula simane na hononea ni hononea ni ramem ni thula afetara le bazeru baba tu afetara la aba pako le shenu bana bankintu ela tho
0: niwe ka dubali hwala iyo kale te emputuko wira moneke atunaka oreto la nakala tho kolomuliwa ka wa masini mawurerio pa he mo ha wo thomika champion sa masurela urumela ki khala yeyo
3: ha te yeyo na ba kala pasu bir zeni phanye na so ferer
0: ka yo ka thole ne himela asire koraka wiru wa masini nyu mo hera wale na ma ho phanya kolero la na ni nyweni awo ya heron pako shipritani mulolio mtigelo wani mwe ente ha yari masia wo moka champion ne au ladia wo moroni himwa yetaka zesa yo la maro mari ma mwakanya so duo teniala muiwolela
5: menkintuela kalawira yari mati kalawira kiyari mati minkatuela so tuyo kanumona itchamobahe so ni mati atampeni ni soferere prekuta shuo nuniyevela tale ni ninchi vavinchene makaluanela na matale kuna tembekele hu wera macha o pena meno chuna mentarie mano vale kininchuela na chari hana vale nenerwa muromwe ya uri hana mwana yale kai ke vale machi yale ya ore yale vale kai ke hi machi kada tini tswela ka
0: nka haye mai ahubu shwe mo hanuru wa masi muzero mu munapera mu anni huvi hana ana munjeni maure lwaya muhawa yewe mikacha mpea samasi
6: Ana nuni evela ni meli ena kala uta sheli o sheli yo atero baba ni meli mati akapitawa ya atero ba papa vita o sheli wo ataini pirna mati tone hu etona yeya nini hawe la vinte ni makelo anelana o posto uwe ni rwa uwe puti ana tsa uwe ke sa mati burke na tsa la vinte sheli re at vinte ne Otero nare atintsene otani lipela owe.
0: Mukhale lo makathelo athu ikuo pa he. Ani hai wira yana hinya nakale khala ku maruwelo muturungwene oni hai.
2: Eh imagine ni lesha tsama to ka thabona phelo ka thanindwa onkhupure ni we distance ya ntjene. Or onkhupure wo tinde hura eh le ni venyere ngwa.
0: Mwemba mo vira mro mkhupure.
2: Ah. Timvenyere ngwa hura eh bani totale ka tsiro ni rimpe heke ni khutotela ka na rwa balum mabesh pele me shudi vira ka nanka simalan tero tresti ani na thurwatho
0: ah tuna kama thundi pintelo warre kuwo vaka wanyetho amata nuwaniwe yori heri yodigi heri wira muni haimazi ndro panyo
2: ah niri hatama maha so fermente amati wira ka yopusu muni kwana mwana ka wanraka kavale karaka vale uchisu kingwa ka stresi Onne levele sofrimento incene.
1: Onna commento terezora ola numma ororore palti. Manona nare ale palti onwan kinaku onkushe palti otikhelawa akhalena primeru vale. Manongwole thore palti ka kanura ekhoto yokelava. Purke mapura ini ankhala mati khumpire tarinthu banya terezora ora kinro pusu. Onkhoma uchisukran kinro pusu mase hine nuntele khovati ho. Ura ni ro pusu. Kanwalo phiyawe. Nempaya palti kinako Falta ka mano ke phoi mano ke phanya wa kele khoto tie ni re nyira. Ya no e ka sharana tia. Masini ka sharana la la tuwa mati ya la la po su khuwa wa ta kani ya. Ona ta kani wa patari te purka tini pura ni khala na mahu. Masuposu ko are la wa ta kana masini na ta kana ni ni ruwana na. Kia divana. La tuwa mati. Mana amelie mati ala purka tikina ku ya tamvuku wa parasi. Ni bana ni thola thola ne ko han ko an pai mana thiana. Tirna havara thola thola pinata mun khwa la se arura ma ta la la paras na khape la ra paras he thap ke he opu su etriki na a ya la ya tara tore le na khuma tara tore ro pus on ndo re palti on wan kina ku kur ke pa chere mu khala pe tire vera piso no ku shela no tik on wan kina ku e pa ta ko no wa shava lu thukule lia ma ta le an thukule ya wa tsinkora hanwalo thukulele mme ka khumara kere ko puso empa ya palte ka otiki teme ka re primera pisa me se minki phoyale palte yo kele khotroga timbe kele huma tsa la nameli ya mapuru ala la menli ala la ya mvuku wa tikina bana yo yo ka theni ni ka thani ni rapa so ka hiki etu yo khuma ya ntoko ma wereli wa ala basire ne na hime wera onyala ka hiki puya kala ora tsa tena tingwana
0: Ya himmale mama hiku na fanya ne ya hutsirita wa erati na ria hu evila ona mapa e bairo kama sekamo sa watunya sho sina mashele iriwe o kala e balu ni kumela mahiku ala non rahu urumeli wana mane adish kartavele nka haya muzero mu mu na pera mu kanona ne kujua kata adish kartavele rihilwa mu himye ne omoroiwe ndo thana kuja thomas ne rikana hela na rohano wane
1: ayo kimbanya ha proga adish kartavele mina matota chinchene khambaranya uzare sana Puruke mapuru makina ku. Opara shimika aito kopia. Wala kini pia. Kinona atipie malikiti. Mtu wapuani wa atipale malikiti. Elishu kintela mwemu. Otala vale orwana nipuru nikina ku. Wakala maaya. Kinona wintelia kamatikoko. Yarupepula anrani ya tereta mentu pare. Bano mumu kaninti wala uzari. Tishikarta vele kwa lukere nipuru nipanya mwishitarata ni natikela. Bale nkintuwela. Bale tishkarta vele bale retamane nen luko ni porona banking ku molimpuva itino na kaso so uzari usayar to kanini tola uzari porke tishkarta vele tiona nara opaya ni porin tikelia khurupe pula wala ni khuto nyele khunyake lanyu kuma itwele kamunje yolyo wa manera tinana ra ninkunyo tiwana la tuye yo opanka tiwana la opanka keyo yo virhelo nanara u yorera nina jutaru yini rupa Nana mwene vama si, periku.
0: Kaya, alupali. Adishkartavele, mwuyo mayu ula noturuga. Yore rayo kala we, eni kala, kali harna mwene rupani, rupai kovyo hene venshale. Maji, yo wupi ha?
3: Ayo, eni rera, na oistara mena matotu wale. Ana mwene la wale, haza kantabaza, anari ha, edha kala, mtato ni hune, mwaka hama wakulisha wale. Kendo manare maji ene tola usar mena mato to yo manare ori hela ana ara la kurane par nona ayanne
2: dimbavo skartav liye tu daria vale mena mato to tipo kan kontor lari madikelo porque ale tantuela tinira ngwara kungwari haka depo shoron rulele abmakela unjathi tintuela ya anene
0: Tubar kibalo kenyu toko mana mamlo pana yore lawa okalawe kamro ikalong wari hamano tshikarta veli masivan tepesha anikala ashari hu ashirukuri hu ashimai hu ashana shitiana nikana hu mawanyi hu etisheni
2: andebe hawa tepo ashana shitiana nikana hu mawanyi hu ale anu ankalana anamanale anawari hanamanale tini tuela tepo ku okontorlare
0: Barik balukia
1: wendera
2: parolo kam paka othipa malikiti tarulia vale kia tikala kama malikiti ni mwe para rupe pula vale buina nara
0: yorumela tishkarta vale mama erwa hai omempa no ama yale no hakule wiru enira ni ayo maywele anyunyu arati mosambiki ona mapa uwe rati ni no bukalo mosario etwila eri hai mama hikuyala nikala ni hi hana maniala
6: Maha ogere stavi yo yo.
0: La be? Diskartabel ya.
6: Ya yo, wetu tswela gorobele.
0: Kabudula olo na muruli wanoriwa, zwinerekezisa. Kabudula na mwane one wari wanoriwa.
6: le tuelo onesha o banka mme ke ntuelo romola le ntuelo banka to banka to matikhello kana ntuela bana ba le na mwari ha mwanole ni makelo kusa unrula utikhela instarata ni momwe bana pulele ya wavale tina khupia purwani ya kamati ni mwe bale kana ntuela ora fitike yele pini provekare mirimane bana athwakina ku anikusa purwana nesheni nlikitini bana athwakina anastaranya kina pangusa putikhela ka instarata ni mwe ya nrularo no va ange ntuela ora fitiketia ya skirtaveli yo walani mirimani pahe ngitsuela
0: nka ya morokoraka
5: tsitsama kana ntuela usa re hina mina matoto so ntuela ngwari ha mama no lo hiyu sheni ore kina jinne mesiriviri para e ruse mashi para usa re vatavale vale kana ntuela proke hine nanrula mama no le ni vatavale kana tipelen likiti ni rihela mathapa yora kana tinkucheta ho mathapa lo apea
0: barinta mwavo
5: barinta mwavo
0: enyewe
5: baba mathapo nkutavavo tintine ukwapea kama shikarta vele eriva mwana hiruse tinre huro ape mana vale ore kina yele shikarta vele le tinne provekara na mwana le vate vale makini ntswela uza re proke na kushele ni hiramu likitini mwe unaka hike pepele ni pepele o thola thola kinara koro tepa osofrelo nuwere ya tia mashete hini nitswela uzare na makathiana ni rimena matoto nitswela uzaru hiuba le pahe bashiwa chavale kini nitswela lukari worwane la
1: nanario hiu thana ka nanaria yerala anna mina matoto tinanario hiu athana khanna naria atena hi mera ka mina matoto tsikwa ka yemane nan lukani khali hera vale tishkarta vale ni tipaka likiti kukusha ka kunja thike memme o talaka ni khitake laka tomo ba parasi morare lo parasi ana poya ana shinta tikina ku
0: mi un crush kurla ni mpahere anlo ni vanela ka ikumelono ona pera kinu maliwa yarwa yarwende ni mukwa hoyo le shwere ke wendo pahe me ne ro mata mana ka kila tele vale ka kila tiba a phanyere rula ayo ni vanela mwa holwana ni oreta wa kolera ovindre mwembamu wote bishone ona perano o zero oreta wapanye kumelo adutu na himena mane ashitiana shilopana papa nsina naya mwa orete ni yolola wa mirima niula akena ni mwira ya kole rola aisho vere vao wa maya na vetu kalevo mwahawa mono wa kola kine wapanye kwa hiyo mikrofon ila nkai harisheni nsina
7: minche na kina atimia mili kare wantokaya
0: Mwemba
7: mwemba mwemba mwayo.
0: Ndaha ya mai na vensina?
8: Ame itabiyashi. Kinkala wa zero wawe nukwa haka pile vale.
0: Asante. Akipanyi waka kuhaka ashima yala ni ashulu pali akala wa olu wani orata wa kolera. Eri wa sayi mawani muindre hai?
7: Orata wa kolera ntokoba nera ya wa wale.
0: Marwe lwa wayo ya kwa viraka warwa la atwani hai akwala antima kela ya waneluli wani
7: hai wawale atwale wapareta wakolera na kusia kurohia kwa ushpiritali wa wako vea unakola mwalo hiyu, unakola mwalo uchisu, unakola mwalo tana sempre kumbiri ya tempo kurohia kwa ukuloli ya ka kufanya kamiliori kuhakula sara kwa wanino
0: ekina kuna na alabu lafu ni panyendria ya tiolu wana ni mukalo warata Wani mawiriwa akala nikusha masu hutu wanyea Ashilo pana kwa akala wana ashima ya lomuru wa masi Masi ya utiru wakalo kaleke kaimu hao wae wa mikacha mpea Wakala wakena kwenye mu ya atreiwe ya kulana kina nyanyala roeri kwa ntuputuni ya kusha urika ya varahana mwane Kaa hekini, hiye yo
7: Piyunu pale yeyo anera na ayo pusu wakena hawa ni wani hana kurusha kacha Michomacha ya palitita kuhiria ee miku wakona kwa mtu elese wekana maasi kwa vita paniro sepa ninkela warika wakala yore ninkela kula kama si chache raka ya uri ya vale ena kumela nkuta kutaye wa mirima ni yoo
0: ntole nipanyendri ya vani nikala kwa namu tayanyendri kwa vanila yokala yesi ni wari hiwa na mwaneye uhiyu vashaka kiru liwa adishikarta vele kiru wa shima yala ahiyu ala rivava kina kwao akala masukira hinsu wala hina helamu litini
7: I have a hell and did an era, Yalakamanole, Kuyatika Lakawane, ya, Quiti Pelaka, Purkeye, General Kulasaka, Kuhelakato, Oreta Jay, when Helia and Tokovalo in Jalan in Tokoku Yatekas Orio, Kitan Cavandera, at your hero and we hera Oreta. Ah,
8: Kira le mwintu mwintu atanivira. Ale ya viraka makaru na niti kalawale koya kia nipanyi horeta nkena kuhiana. Nura tolola wa mirima ni wonyata. Operashualmente wanapera baba. Onkala ntoko nutotola. Masipuusu nirino napera otiwu. Kukara naka uwe nkachampia ni uwe nkachampio shkola. Vaveri ya renela kiva tepuusu va. Vale ye mikutokuto zini niponya hata niponya koreto olola. Ah, sona ya panya bala shani hale ni na ku hospitali ni ya ku hospitali ya lolia na wano wani no anni ni vololiha asera ka ya ummeshi ni vololiha ka makhalelo aya boraka mo manyi humo na masikini umi opiera kanin khala ne tratamento yo gra na baheleti na bahesheni na bahesheni ya ku hospitali angolia ntikwa ntramwa no hititelia ale khia tepa okhala erutu yankani tempe Nimiri mani wayamwe kia kala sana pura kangela tutu zo hitu wane. Pini ramu ata nipanya koreto otamo. Haa. Haa. Kento konyo papa mwalo niko hakohani redra yoyo. Na kala nipusivele uira mwahi yula ya panya tashana akala poti kwa tunako panya nipuro na oweme la walano uipitela. Kuriko hospitali ovila nuseta. Vano nkumana mwana hiyo hikala niponsabilita tu njia raparo saeta ni mpia ni hiyano na napo yale tore trankina. Haa, yee, yupinu upuwelele huwira kaha kibani nko hiyo huwira nituwele wala na wale wishutu hiyo wala na ya elela nireka shee ninko hiyo hila ba. Haa.
0: Ayo narundo vanila siyo nisuwele ke. Haa. Mapatuwelu haya nno ya kalawi ala niwa ekandia ya meru mroo drovara na vihina vini hala. Ender la hukandia huu hala ntarihe laka. Tetu kandia huu tindru nilia huu na veti nilu nilia huu obara omu teo lava. Nga haya, uhia to otuwa mika champeo tongwayo na pera kuma ahinyu ruka urino mukena kuru urio tino iria rila wako kanle. Ye lele ni kushiri haturi ya kamasi uhi swanyea. Otoa mika jampia seyo.
8: Ah, yeah, yo, ni ura mazuhi tu wanani nrama muro kuya kula kurika kakani mtu wala sito vativa le maati alari sana. Masihini nrika yale. Mimi mweli sana kwa omani ya uo puusu masiki maneli ya kamazi okitana wa puusu wala tuale wata. Vano bayaru wira ni namuachutari ya kuwa aneli ya poti na mfuku la ohawa. Nura tuwa uo poti nkina kuwa mfukuwa. Porque kiva choko yikhalale latirina mo ne hane latirina ne mahikwala no hishuta khalai nanruwa kamanto pa na paha moro kia malela tsong ka rikhonetso khalai khana tswa lo rapi he ka rikho na atremula sori ya rile ba hunruwa kamanto pa khonlia ka masivano kuveru no oni shuta kwa ka ri tshune na bara ne na katha ne na rapi he paratho kiva choko ntune nyuphanye ko mishiyo hi lokaloka no hishuta Masinura tola nana fitari kahi kureto la manana niwela ya nihini kataka ni rapaka latirina ni narina komishi ni rapihaka wano reto la kia nipanya kahi kunipanya mbapusu mwema wano nipanya zai pitu vitenkala ne hiyo mapura mwaya kanintu wela
0: mai hiyo na Radio Mozambique kuo kalihera ni mutenke suwa mwulimu nkuna kalihera nama ni unisefi katunu digera maswala ama yala no tahi dana mu ya venir la bula ana mu ko kware ya pahe nka ha yavanto ekina ku evira evindre hata evindre mama kamu amunankaya amunankaya lala no malovira katepi he waso mukallo lola wo hutuwe la mawani mu na bona hiya twala ni gwerren to ko se ye ya hiya to samerema ni movelwa ikina ku saita kusha pototorana wa pulimiti
1: Anani panyula tikina. Wana nkayo ho wa mu ya kapinli. Nilepiaka. Wana nina okuaka. Bahalu ulepani nupenyu numara kulepiaka. Nupenyu numara kulepiaka. Maka nchana.
0: Muna nkayo vira mwemba mu.
1: O vira mwemba mu ya kapinli mu. Mweturi, mwetana. Matati hii ya narupa la mkupure. kupuro lo bona tso teno rano mampa khoma mati ka huro rana le mawano rana le mati ni di ja thala mane ne luku wala ni ni tswela mana khia wa kunya na walu le pan ni na le pia no ne tu khanini wetu kuver nu tinim vekele hura ele khale hule pia rele ni ni tikini ha ni nu pa tena mo ramo ha bal ku shi ona lo wera ni nu pa ya ha khale mana ya ha kwa on ta ta latu ti honone ale tu khaba khumala wera kuvernu ono ale hiano na jutare wera masiba yoni ni makalo lepia lepia hi ni ni lepia akane ta kom khang kan hi metu ni kater nu kin hi metu so hiano ni niti kini wera en lepia hi la kula ni hi kilela esheni poro nava nahane tu vita
0: kuve masiba pia amana nkayao ampia pa hi anakupa birello samata kina kona posha ipasanya bukhalo ni hai khonte pe shwala melan to ela thuria hun nahi nyawi mone ke ba masi ga khanle ora thumona khai u duela to hinye ndriki wa masi
1: hu ha wa ni hana mu purke hina rupala mun khupure e mata pana mata yo to khupia to tene to rani ya matini hini ni soferer mu vinche ne ma lelo khanirin na mathapa da pheli mun to ko to na ya mwe mitano khaninchu ala kona lote pa mitano baba khaninchu ala yo wira ma lelo ya lia mathapa le hinna prove tar ni hiano khaya te shi hu roth mamme masiba khanina na manera ah sa so ferreri mo ni ni so ferreri ni na le pia khaninona e mata ti hu toro wa inu pati hu ti na le pia khaninona na mwen pola la no khanin tso la manera tin khale hu bale ni wa ania khia lia kunya bale tsai khanin tso la ni pro nan nan kimmali ho tsuela
0: Mai. Lepe. Kino pia yo mai, kini morwa. Kini toko ka koha lupali hualanu. Ama nanka ya, kahia no memparu paha nivira ya. Ila pusikina kuena nivira. Hepiti pahi an nivira. Vanno ya vira saamu nanka ya. Hada si bula seo sin rupa yeyo. Kini tepa o onana riha mukhale lo lola ni himia hutawara rola. Hini nimu ni mana niha ka. Na shinina na mawani kumatomu nanka ya. Rule vira labasulu atwani haya ya halaka. Tsa kuma ibula ntoko seyo
2: taru pega ipula zamo dulu pale zindi na reha tsavate ye rena vira le bale nini re reha ku khala ka bashi normal ntoko tsa khala mashika tin khala ntoko tsa khala o khala wera ya na na ra bale khulu ke ya khinli kana thon ntoko tsa ri aya enni vire kana mashi e pa nini tsikula ye himye o khala ka wera tina mora bora tenu pati ku vira vira ka mbad motenu haya na alu le pani nu penyi morre le bale shani hiyeri yo thunku khala na hiwe elio olepia ni khon la ka rohan ra podi ki na ba hi andra re lo ni tshini khumen la lele mane la potsa ku hu nin nona nin ni wa ka tsa muhima ka tsa ka e pa bi ko shukure la hi morenu ba ka ko ba hi fulan mane hi mwenyi humo kanin tuwela fitiki tshi tsin nuani ya ki ya ba hi ya ki ya tuwela kala ka dio hi nin kala mo tsikula
0: ba a certeza ya hima duro mama kwa mayara no ni duro mama ka heto ko virhu sa pa mo ni certeza atru no ma kela him varla mute ko yonne sai
2: a na him varla nte ko kano na letho e akele
0: na retro ki wa te pasiye mu
2: retro kwa te pale tho to ko khala e vo ni re huni na tu ma kela man ba ni wa ni le khala e poti ki no le ala ni akene kan tu we la kuma ba kan wa ne le tho monum pa ka ba retro le kien ni te pelaka
0: nka ya pa pa ka e ko ko ha ko ha kan ri hai
7: Na verdad ni la satuye chawani ya bale kanin chuwela ni jimani ya ban te payo oretode
0: amana kan ni viramu mem
7: an ni virayo an ni marula che enu pa jiga che ni mora che na maru che pante e pante ko hala jigina ko komora che hotel ko hotel le mpele ah murerlo kanona ni magole pia kuwa katung mana ne na biriana ntoko omaputu ni niwe ka eh elo ya khile sukiri elo ya khile celeste elo ya khile hiya no na to abaye Mamma Clara and Aperia to Awoo. Here no Napani, Honortino. In Kumela Poyon Taco, Napueria canocha mora moravale. Ah, porque ma promenchene, Tinincio look here, Nupay, you look here. Jahibitina, I pitu one over the Saka, you look here. Tenera Nakuel in Nihawa.
0: Masi, a kinaku, Kiaku Pia, you got to Nakokoha. So would you have had to alert our caller? Akalan Rohinaka, ma promakina quen, Anaja or La Masakartari. Pahi marekula ruka moneke ali yutani misa yala wandre siba wandre akela yo kena kibirhelwa sulu kiruanto di ali aru muruhe mugu mhiwa mpola mawani muri hai etwenenela
7: kweli miano totalmente mi temiko nene ohawa o secretário ruo ya wan tokocha mumo
0: ibon dodena lukama
7: ara tele ya wan ya kan tokocha mumo e kina ha muntu male oniro lan kunya kapitau secretari kapu mpewe ngubela kan halala chicha mwera manene nduku ini fanya mahugu okwa olupatia oloromula cha ni lese mwano hii hele ya lada lada lada punte kwe kweli nini hawa
0: nteniwariwa na maholea wa mawani wawali liha tuwa lala akina kanirla ohisuwela wira mano ele ni hime anjila nari wira umereke satu enira hai wavili liha mihupi
7: nini hime mihupi wira nyanya lopana atuila hika ninjolo mkumaya atuilela allahu nirekecho nirateke nikwezeke vapua panir hiya ya masi nini hime uri anapeke nina varanya soyo nini hime
0: Mai kuri la valensi na nanyo, muna kulihake la na ve nihimia hila ipampori ya sinihimu wa sobo tiwa, kwa tukena nao tiriwa tuwala, kena kupaheri, hai, muna onela hai. Awala nyo mnupu wala siso, mwane kwa aniru hata sakratari, orata wakole.
6: Ya, no, kini nromo la tinata mkwa kama ana kumpieni niluku, kini hila letuila kurusale lahu, kini tuwele mkumaya, kini roo tawira fulano, fulano, kini romo teria. So mi, kini hila letuile la, ele twile la marene luko tini phanyi hale ginjo lo nkuma wala tinirani ya ginjo la kinrowotha rwanja wira tafulano nata tani mingi na kusa nthale wira afulano ale uwe mana ko latani mwira nata ngira twire hakia luko
0: mama mani phavela bale e varma swahila etwile lele ri ri bamilo babo ri hai wa phavela nyu o khali hera na mvane lwa hula
8: Eri mamilo baba min tokomi ba manang khaiwa au ke phanyale me pite pale au ke phany enu pa ke re la ba ya sharp enu pitruo la tu ile we phu khule piaka masikhano anela le thetwa ya mpa khantsana mika khapela we rapoti ke na ma chutaria ena ben hi ye shiri akel masi man tokomi inkirna manera amanna kanu kwa ke re te mina sha na ka bale nlelo ri tsitsale ni manang khaiwa virale khalai Masinkirana mane rovenyha. Bale kale pia bale kane rapoti. Ala shana akala na kikumi herota. Kuwa herra ka fyo. Kwe kana ka thamanera. Kuni raka baba ba. Ana puya. Ninyo shana ka mwale ba. Mwana achutarale. Wala ni mwaveke lomeza. Wawira twale ya achutari ya rinsivate. Ni masi karina. Ni tuyo ya apanyavale. Ani mana ni hokontoro lari. Masi makhale lo aya khana konseterari baba bana pera baba kinona wira okhuma na pera mpa khana pera toshi kinona wira ni porona wenna kuta yakha ya phali ari mitano ma hi yunani phany ko le ra masi nini rapa thu yokiyani tikini ha va ala la la kinu matra man na roba poti wanto nya kulihana ba wira biya la sakaratara no ki helela Masinala itu wala ketru mana anira tsama misiki tshukula phatsara wira minkintu wala ngira letru masiroho khuya shukuru masiala phavale nini shira mbodi penira ka wira oretolo lani poroni nkhumesha ya hikani ntu wala unyala ni wone nini nyala masima hikwala no venya khavo mwana mmotsa khala iba ana mwana ya warhi ndokolo la kha wara letru ilela a warhi ana ntu itu wate Masiona maikwala na mwana otena na warafalarda na rapihia na rapani sapawo na kala masuratola nlelo ni nakhala na ka kini puro ni mwayanno
0: yo kala tu yahimwa ifralta sese himma yo chikarta vela la kala to kina ku anaku sha to yari hela sevale vale munta mane ku to makari pa te tina ndo yape
8: awa anir hata ma atuihwa ni vira mapasajero ankuma wa matsuwa ra ko mayaya ankuma mayaya ra ka wa matsuwa Ale ya wabashita sawili pela kakaro ya nrula manaya kanona tomanera oti pela. Ni anama waba wira kuhulihi ya hipa. Ala narula kutikela kabale, hina halabale kia ni kontaminari.
0: Vano ni vanila kama haa huyola, opure olandri ni Sakina Asuntu Charles. Omvaramite kwa sa onama lola odishiritu ya omwemba. Masi wotepushowene... Shipiritali ya omemba. Nkahaya, Muhano Sakina Asuntu Charles. Ana mawani yala ni mwiwa humu, evanyana kemehaso hiyanasa solu wana ni kolera maponi riwawe maseki riwawe ni yesi ni himu masowoti wa mawanimu etuni varawe ya ama holela ya kumi edistritu ila wawale liheri ya mukalilo ila watu wa kolera na mawani ala
9: nzina na kasakena asunto Charles ni de verdade asunto mvara ekipe do Saudi para ahimera na mawani ni nae mera sobere makalelo amunla pone atravesh yowira tela pwani okwe

0: Nretrolole humpe hospitali amva hike mati sempere akusheke mati yanrwana kwa hospitali amure haka mpaka upi hospitali yakalawera hana nlanya wa kiviru ya mona wero mpa nyoretrola akusheke lanya ne akusheke mati ale humure haka enkerana nlanya potu kusha mati kwa pea kuluka make kulirimotsa kuhela esukhere tambe kulirimotsa kwa aproveta rokhele dipwe soro bashiya ekhala ne tempweyo akushema tsala fontenaria a luketsommo a helema a hisele sukhere vakani makha vakani aviraka amuri hakan retrole para aproveta re ompe hospital sana
1: ekina ku enashan kiha ama hol la miteko sai kumi makuru para kina kuena filmu mlaponi mahu e desinformação o himma sou outro para tudo outra colera muteko univeria tishene o calera nema holla mawan
0: de verdade desinformação tena kala vincene mabai romo mas muitas vezes através de a conversa em kala nehu ya nana saudene na comunidade anirwana eletwela le kwantsa ja o parariha kwantsa o persepere mo lumane a himere hala o raepa e verdade mano kukhalale o sane a re tshetsa ba rae tsona na ra kwantso ba re thuzo rera it is information ke den far da re imagine ni ro ana ku tentare e ku maleha a través ya dialogo tsim panke ho encontro comunitario o hi parar ke sempre
1: na shukurela asantimiko oshikurela nimpo herianelo nophentahoni muniwa o napera mwemba nimvanelahu na eria kamakarara esheeni khanle ovareyaka owinavennakhali heria anammawani woosekoretta wa kolera alupalihu hiriwe karookenyanyala ophiyeryo wapapala sekretari nkaha ya vanto okathiti yola ovanla khinrowa vanela vaari kivaloke va moolu muxeeni nikhandiahu ohala ntharelaka ba okanlo ni werani ha opia hui bunim pavela hui kolero hena pia mna peramu muzeromo
2: enada nyara gera ni kateke ni rapeke nu talvela na rupusu wo e pan bani heketsa mukupa ka ngjeni vat kuvela ka kyara pyata ka shane hu e parushaka eretra ya kolera
1: alubali
3: ane rapeke ne kateke ne varake tu zora rebate vale e para omomola meremani mo pare kwa kono ko dominar
1: katuna urgunula mono lanno ka he sheke thonuma va e handlia khandlia o halava van lakin ro van le handlia hu yeta laka nir ke sai thare proshen
4: thara ti tom mona shelia nara kumi vale ne kushake melo khovela ka ni hengwe hendre mana mane ole ono mbara vontate au tshuna wawe ni veleke ni rapheke paratho ni rakatheke ni rapheke mwana mwana wale proke mwana tihi ni ninyalela yena khantsuwe la wera miane mbara akela vayo rera nta pa ko shukhora la tsa yo ana puya ni khali hereke ne teke ni paraka ko le rola ya khala wera thiyantu ni rutuzi ri ya khala wera mwana ne luko tampene na veke la wera shante rutuzi ri
1: aropio wani yokolero la mherera nyumusi pesha la morongwe ha
4: ka mutaka tanghawa bana kangwa har mika ki phayale ke hote so awe ha mutaka tira tsali aya ni porone ka hono tunku poroka hawa wan hawa wa yena ni mitike ni hawa onthi makela we ah
1: mai nka haya tete ni re haiba ikandia huwira tarehe ka miruko se yo sindale ya mawanu ka thukana na kupaliwa ka thukana hina kupaliwa o se koreta wa kolera
5: a me kinera yo tuyo jinaona ho jiri helia ka yo niri andri hela twamvera ni reka wona jina ri helia vantamani ma wona na ona kan hereke kukaka kan ntata chon nar no neke kukusa kan kana thipelaka ntini kuntina kan tamola kunra pyaka kuma apa ka kenanya pe hupi omba ha kora na anavale na kalama byao ni nywele na nyama na manani thipeleke ni yo de falarta yo niri heke nire kahura temika riha nire heka pwa ba ni tepeleke ngubu ni bahaka
1: mai
6: lemike
1: vela vela uro khalar nire haiba
6: baba o vela vela uhuo ni yo tuyo tin tikhela tsa a vire ku ihuyo kene era uera he na shi nene pairo ni namantso we ha makere.

0: na phonya bare ni totreke ni thipeleke ni bareke ya bare huni lieke masi e yo lore to la khurero ni shanki gore ka ya kha motsa mo ni ha thipela a twa a cheshe e thokwe motsa ni fulo na ari ni motsa ne na marapi ha kuta nthwa ba ka mba ra nthule u ri nge ndro ko ntse mina ri ba masi ba mana ne lukwa na chutari e thwile khale thini bukuwa ya khale thini mali ha wen luku amalihe ni mumule no hawa ba e yite lelelela uwo wona pera toshi uwo wathanu mala vukuruwa masi wa phia ba tawa wa ni phanya ba okwetsiya kone ra ka wira mana ne lukwa na chutari e thwile bukuwe ni khala kumi ni wora ke malaria ya ro hospital ne ani phanya ba lo wona na ku vele hospital kana rena thomane ra wira ne na sa to hospital na ata mani hu rupala ni ro hospital mani hu wora ye fe pir ni ro hospital kwa ke re ni mwira en ni ra ba te ufo ba mi kuto kuto ne na ku vele hospital ku li pane
1: ke hamro koreka
2: ne me ke la bula tsa mwira ni ra pe ke ni ka teke ra tro ni pa oni malele ke ba pa hi
1: mai mo ram hinya ka wina ve monne ni maitho anyo a o retwa ko le ra ba e han e khan liang hala ne tla ka ti
3: ne na hala ne panka ke jene ne na ka tha ne na ra pa ma se ne ni tikini ha ba tri le la bang khuma e ne ni tikini so la hinya la ma ma lo ra khalai ka ri khuyang go ria ba te khina ve la la tri na khia khala una nya ma mona na hela ka ban tukun ma je tri ya ki sa khunelela ma shungwa nonno ni na rapa ni na kathava ti ni na vela mashimirimane minne ni phanya mane hiela ratela ni nitikini ha mapuru an khumaya ani mashana ka phama ti ni ra kura thwilela ebuku ebuku e ni hurata monyi humo ni nirata ni ha ni jiene ke hinto ko khalevo a himia ko ni nirata mane thule na ni tikini ha an khumaya
1: asan ngamro kora ka mokhana to ko yo hinya ola mphelo thaya la sherene ke hai amphelo thaya wiyo ayo mukwa ho la wa khaliliwe ni yo Gildo Makina Delfina Cabral Mamutu Omar ni Vitorino Kumbukani na malele ha paro na va mosaru kumelo opo mekani ya omemba masiwo to pshone ona pera mutete wa ozero muhina ma mvane lo la wolwa ni wa kolera wa mukwaha mosaradi Mosambiku kalihiriwawe ni UNICEF. Kwaherini.

Meteko sa hunneti ha noka ti jil tuma kina santi ni kuru no tene nam teko. Arum hina ma vanelo la a mi kalelo sa mawani. Mande ni ho puka makacha mi ho ang kumele laka ikwerere. Ini kushiri ha akina kuumpa ho shibirtali. Akina kuwaila na musiaya ukweli weigo ni sikina. Siyo Radio Msambiki hote hote ni mutenke so oni sefi. Winde yi matu vatepa. Etu ile shenila. Ni mana mani himano.

rahimo to masi moy raw yarin woya o yarin wona remu kumi masi orakan lemo tana tana ru onu wenya yo masi ni ponikizi era ni hikon lono thuma mukukudra ferrari wono kamone la vathu vava masi ni hikun lo no motelola ay ay ay

0: Awo sa, enna sirela. Hiyo kanaka ni mafrege sowata sisa.
1: Eke kai, ehopa yowuma. Eno maeye ni tanaka yoja saka sosiva. Nisoti kimani hamili, nisosiva. Nkaja uhani wakane kuhu. Kihenle tuwe mosa yore rashe kiyuro naka nyo pahe. Epiriri kwa mosa ya mpento.
2: Mama kukhanle tukumpira mpoko nyo. Kinona wera wanampanya na wape ya humukina kumusia.
3: Mukore hopa yo uma naka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento.

Efize fila nova ira kantomwa ko hanota ni ya veke lo mwalaniwa. Ay ay ya. Okhalawo ka hoye. Okhalawo ka yo. Remwa

0: La prima volta che non ho qua di ore taro sa macare pisoli canzone. Vanno di minuto mossa. Botardi.
1: Radio Sambica Nampula.
0: Aio, no sueli hawe. Vampo herwasmana no tatara mishintano. Mishintano se yo sampira mushikola. Nto simalele ena mashishi. Santos Augusto mazueli hekana muntene. I distretu sishintale. Si kanlo provo pacere distretu kanlo provanelli. Ni yanera
2: emashe la somali hero mishintano sambra samshukona mukwa homlo kwa tana mosa kwa mbando provincia ishito ya mpole shintala mishintano sampira samwetoni wako mashitia na shilo pana basket de bwa na shilo pana mwamitendo sikina kwa sampira mashintano liwa ya sirimu era omo kawanyo akuta etichiritu mkata mali hero mishintano siya ana madrika kama sika mosa suli hiya utiula murema mwaha waka hile mishintano siya sampira samshukola
3: kalara
0: ni wano mwawawi mwawampula baba mwedichiru chene
3: Distrito
0: di Orabali. Distrito di Orabali?
3: Ah.
0: Munema na bola sheni?
3: Andi bol.
0: Andi bol. Nkahaya kanikuru nanyu nendra sai? No kwa heria?
3: No kwa hera.
0: No shinta?
3: Ah.
0: Nkahaya ka munno na wera munoro wa onyambani oroto onye hera wampula?
3: Ayo.
0: Motoko opia onyambani?
3: Nare.
0: Munkela mpajiraka?
3: Eh.
0: Etu sheni munkela nyuru he provincia onyambani?
3: Nilelo nkisuwenle.
0: Nilelo kamsuwenle?
3: Ayo.
0: Mahawa sheni?
3: Kino hisuwela nilelo.
0: Masimuni kupalela wera munoro ruha etuvo u, o nyambani?
3: Ee, nagini kupalela.
4: Zaki.
0: Ee, zaki. Masi, enoona ya etikihe otuli, etikelo otuli, atuwa hiwere yaka oshinta pibi?
4: Eki, primero shio kumbanyeho, naruku mihi hapsu njene nkampumwe, entao problema ateyo. Arweni muretele.
3: Elmina Sumaila.
0: Mune muti kapola sheni?
3: Atleta. Otio.
0: Nikuru nanyu uno wero shinta?
3: Ha?
0: Nikuru nanyu uno shinta?
3: Ahi.
0: No kanyari nikuru nanyu?
3: Injuela.
0: Kamusuweli ayo. Ya kalawira munororo wa onyambani. Sheni munoro wa ruhela nampula.
3: Injuela.
5: Valdemero.
0: Mwini muti ka mutento sheni wabola.
5: Shadresh.
0: Shadresh, owele ushinta?
5: Ako, owele ushinta ka primer lugar, otene ka haka yari.
0: Ah, otene mahaka yari?
5: Ah.
0: Yume distritu sheni?
5: Mosorino, siriri.
0: Mosorino. Nkaya ka, sekretu haya, eriba habi para owele wa ushinta?
5: Wabe, shaki mati pahi, wate piano, watu mati pahi, wamali hetatu pahi. Kendi wiza amali hetatu na kayari pahi, numali liya pahi, wale. Watu tumari tibese mwata pahi, kukayari ya joku, hima ya pesa zoteni. Oni pia mayo kumelini, huku ni mosai, malili joku. Masiniano ni malema kumelini pahi joku teni, kumala pahi. Tungo sikireo. Masi wakarka. Wakarka, atiana na alopana pimeru gari tihiano.
2: Mero malihiri wa mchitin siya sampira, ya huili ngu ni mahola, miteko soso mpurinsa wampula wina mudunzini, umurantela, kuna ta purinsa wampula. Mchitin siya sampira, siri liwa taniliwa na madrika, anroka ila mero mulapuni mahu. Atukire wera niya, wapurinsa nyambani, mwako la mutano, mweru agoshtu onirwa. Wa mitinto sarasi tikiwaka, ukumile sampira mudroni, basketball, handball, volleyball, gymnastika, jatresh, atletismu, ni ampere patu.
6: Na Radio Msambiki Radio oniwanyesha elabwa huyoteni
0: No shukurele mwapara Santu za Augusto Wondru hela evakani Yonuluwana Nimishintano sarwa sitikiwaka Wa provincia ya Wampulava Soluluwana ni Ampira mshikola ni ire liota nili wa makuru Yawo wankela omu irela mpanta Mishintano sampira mushikola Mishintano seyo sulu pale e provincia Uinyambane. Masina yemen lo sofala. Nimulatunlia humadala. Ahimiaka muiwe musuele. Kolele ni samakale luaka. Sivindria kamo. Kolelo kuhui wanama neohi ya nasa lavulaka mradio ni mo. Laka na ashina mwane. Wakati varu ya kano. Kafanyo toyo nesaya ropa nilesiwa. Awanrene ikuwa. Ika misasole mpwa erie, merie, merie, merie. Komana mwane. Kana mwane oradi msambike. Masi. Nimikiro kalaru tete. Kahera rie komwe kite kibirei pasari sohi ya nasa. Kerowe kawe hashimame ni raya. Masikipa chendre o vira vira mo. Kahipa cheria toko vira vira mo hashipapa ni mwiraya na kosomo. Kutipa shoni ala ni kumawani uka kwa wengkaya kama mwira. Mtoese zora yohiu. Kela hukumanelo nero katula wampiro malamanle ni ole niwe akina aku satumenlia ya naya akina aku iwe nani uro kamano nuko vela vela no kipanyeleje

Inya suwila mpata ni mniuri ya na. E prinsia wampule ya kela mera mlaponi mahu. Ampere mshikula mpata provincia. Mkwa hamulo kwa yata na mosa. Ampere ya tukuli lingwe. Nukwana ta prinsia wampule tuwala tabudula. Wanaka nila ni nkela usulihani na muna. Sete nita mishinta nusia semalihiringwe na mashiela. Etimi mkuto. Feru viara onakala. Onumaka tishipatio nakala mpata mishinta nusirumpua. Mwaitesa msambika mpata provincia. Mwena sorera.

lele ba ko muwe mlepa no sema sa wakati ka mko haka wera nkaya kama no mwira watia na ole ahime ka ko mwira bayo kiripi hamre makin tokele lo wani watia na ole yaro khala sana karwa wakati ora ko mluku wa chalia bale he abahai kuru korere liwa mtomsuru kulo hipiero kala wero katula ba marota kantum mantokoni banira hine tuata mele ifesta watia na ole amla mwinyuani wirwa wira kinona rukirwa ko pomanno kihimro hakunte shunyu ariwa na empavela ke ni mwire.

0: Cosmo Produções.
1: O kala wira ba, wa província wa mpula ba kandena, mishintano sampira. O kala we mshirikaka Santos Augusto, akela wira kasana bondu hela ke kote kote, yonu luana ni mapurohi yanasa. Nto sabadu ila kandena. Nto tivani ntuna huwira ni virika ni heke, ni unte shunyu tuula, atamenli olola. Nuriana kame ba nilzohiana sana mungene na ve. Sine iraya, sina atumelaya, shina mwane. E pavela saka, so pavela. Vowi ni hiku nene na mroto. Hikale, intuno chompele ya. Na hii wanaheni vale, ni hii wa maporo manli. Onaheni, iruaka ni hiku nene na unti shunyu. Ana mwane yankela. Omanaka pola, ankela, ankelo tukumana santoka hekini, makuruwe ni lelo kanati uleliwa, ni wato mkulutu wa umpilichini mkulutu ni mwanlelo mumpajane ya mutava reksi, ena mikopo. Erwaka we na osa nroro elana sa, ankelo kala utekula wa mpira, ni mtego sikina akwene situkihiruwe mapuro yale. Kahe kinto mapuro makina akwene ya kalawe okale nkelawe rane ya nlelo na akelele kimustudio mo okati piyo olola. Wo win sweli hene masinkaya kabavale na indi ya hurie. Nienda saivale.
2: Nino kathikati nino?
3: Singu.
2: Wa singu singu mkurushele maha wonte shunyola?
3: Ayo.
2: Ela enkala singu konto ela?
3: Ayo.
2: Nunu nyumu mpelo tumayeo?
3: Ayo.
2: Epara nyungo epara ani?
3: Me.
2: Himaga. Para muhimanyu. Para ware ni hikunte shunyu. Munkala nani?
3: Me. Himaga.
2: Para owo. Mama oruane ni papa.
3: Oruane.
2: Ya riyo tumani.
4: Me ano wa garo tuma se sonte shunyu ya.
2: Atuma.
4: Ko tuma yo thank you for tare kamisana wale. Ke mutume ka butula. Ke mutume aka.
2: Arna na mwanya kapi?
4: Arna kwa treshi. Na kwa toro kunyataka.
2: Ote na pieria.
4: Apia ya onto hanle kunyataka yo ke muhavia kavanto. Ayo.
2: Kunyata ya onro waresheni vale onro thani sikini mona selo kwana.
4: Ah ino yo kale saya ela ela ela saya baratia na yo.
2: Ah
4: yo kale
2: saya. Ah kunyata ya mpele mtumele saya ho.
4: Ah saya yo.
2: Orna yaka kape kunyata yo la.
4: Ah orna teshi.
2: Aniri wani sina na.
4: Ah Celestino Alberto.
2: Nkhala wini.
4: Ah nkhala pa ri mpele chini. Wa mwira vavale.
2: Ayo.
4: Are wa mwira vale ayo.
2: Kanto athuma wala lelo.
4: Na tanke na tuthuma wale masikipelo thuma ka wale. Ayo.
2: Thuma ka pahi. Kanto wani wetu kiheruwe TV ni.
4: Ao akala makara o garwendle makara wene ba. Pe nimeru shana mwana lokala etukuliwe katemi yawe iwe ni pola tampe.
2: Okale katemi ya militari.
4: Naata katemi. Naata se nini wa yeye tu ya. Na mwana alale sala nena sala.
2: Ana mwana sheni yao nina.
4: Ya la jikani sa otwela sa tu uskola uskola wei wa ayo tena nipolo wa moroto wala noro kala tampe ayo
2: nto ya singelo owareliwa wei unini wana mane
4: hapa rowara nto ya yaroko twela wale penemenusi ayo
2: ya bahe kama koma so owani wa musi
4: kena vekala mwara ka sonia ilario ama Veronica Centura. Amul paliaka shaimitu sha Alberto ayo
2: ya lele ka wiki norwa vo korere liwa no kapula ande ya kunyata pa
4: mwaraka ken norwa kere ke nawari wa nwari so patere yao wale shao ala ntumi ho patere yao
2: bena hale la pahiti ya kunyata ya papa
4: tehan le bai kina yuko kopo sha pahi
2: ayo basa no panyo weha sa
4: kino panyo kai panyo kero haja ka wale
2: ayo
4: kino kwa haja ka
2: kunyata ayo suwa la wiki rongo tumeli wana kunyata
4: baba ba si helu imensha ba wane ba si helu imensha kuma sana uhi wa tene ya sa helu wa seyo
2: ayo so tene yu kushita ya mzuru kwa ya
4: ayo ilwa ankiri ke la masi
2: ayo
4: hapa ranta wale vere babo
2: kwa shukurela
4: tapo
2: Ma nunu maupanya maurere
3: nari ngipanya nlelo e kamiseti para mna kola
2: e hale kamiseti bahi
3: ayo kini raka paneli onte shunyu manaka ni mwiraka pinu
2: ehe ai mai masinka haya kansina naye
3: nsina na kamiki ni taniwa ana petru oreti ni baba mashi
2: ayo ina miyepele
3: ela
2: tanto ba bani himma kabe panya himma kabe
3: pasinkala 50-50 Ayo.
2: Ay mai, vanto owe hasana manote na pieria.
3: Vanto van Roma le la kaba pahiva.
2: Ahala tani?
0: Ya lala moseshi.
2: Ba amkwesha murudi ya lala tarwe liwe.
0: Kana khanla karu kina khala.
2: Ah. Ntene mwere phanywa kala khota ko rwela ka kisivenle.
0: Ba ronya, timphela phaneliwe. Ah.
2: Ai mai, mi yonkiri wa shukurela. Irwan sinna yani?
0: Ana Pedro.
2: Ana Pedro, ngaha kanyo nunu.
0: Elena Francisco.
2: Elena Francisco.
0: Ayo.
2: Ngala wo wisha ba, ena miyepela.
0: Ana miyepela watamu.
2: Ah, watamu.
0: Ayo.
2: Uwano muruye wa hadi hanunu ya lala.
0: Ayo garuyo mpheli hamona kayo lola tampe. Ayo.
2: Au iwo nanunu ala thuma na yole.
0: Ayo.
2: Mana mopanya yorerela.
5: Ndelo.
2: Ndelo kamrereliwe.
5: Ah.
2: Kanywa no mpapele ya mlopana ya mtiana.
5: Hotel.
2: So hotel ya mrana mane kavi.
5: Araru.
2: Masiba ah hala kavi ya wandrere akavi.
5: Bona wandre.
2: Masiyo enkala wekhare orereyo eyo tamlopana ya mtiana eyo.
5: Ngentu adaela.
2: Bantu sina ne aniri wani sina ya.
5: Atija Petro.
2: Owani we so pabeli we sikina ku on hala ikuwe se yapahi.
5: Lelo katina ponye. Ayo.
2: Eyo yore reyo kahe kene to kahe maithoma ka.
5: Yore rela yo.
2: Wala mwana no rovi kana yaka se ye.
5: Ao vika nayo. Aha.
2: Kani mwe romu lela waro kala risisa.
5: Ya musiri viri pahi. Ya iponya la.
2: Ayo.
5: Ai.
2: Masibo we hasano ponyo lo baba.
5: Ngintswela
2: Jenny hala ko hi area okatho viraka ana roelo loba
5: ntsuru ko ayo
2: go shukurela
5: ni go shukurela ba he
2: o phanya nake
6: ko phanya ayo
2: mphanya ni
6: ko phanya ikwe samonaka
2: ayo morna mosa
6: nare arenli
2: ntushane mohala ko thuma samana mosa
6: I nare lelo nkipendre masi
2: ah kampendre
6: ayo
2: ah kero wa mpachendia u mo huru kunya otene ba ero
6: Ita di yawa ino hili kanela. Nuhu hanlo.
2: Eh
6: hanle kamisa pa ahi.
2: Oh hanlo, orna iya kakabi.
6: Orna terezi anu.
2: Ni baba ki kanle to baba.
6: Sao kala. Iya nantati hino siya. Ayo.
2: Ino hira zai.
6: Ino hikili kanela ni mwanako.
2: Ah, mano loro tepa unuwa oro eva.
6: Oro normali. Ayo.
2: Iwan sina nani teni wani.
6: Kinara lo ardilia shuangu.
2: Ardilia. Masi, arimu iroma oro amu.
6: Ayo.
2: Ankuma wawi.
6: Ankuma anu mkoba.
2: Ah, kumena mkoba.
6: Ina.
2: Masinka haya kana mkoba baya ahinye sae.
6: Meshika hiya wakani waka ana kama.
2: Alipiha kamurupa ya nino pa wama nino. Alipiha
6: mkoba
2: ayo. Alipiha.
6: Ayo.
2: Onyonya to.
6: Ina, wama kena witi hali la tolabula. Ayo.
2: Alipiha sana ki hale ila.
6: Ayo.
2: Masinka haya kiwana mkoba ya ahinye salama.
6: Kaya ya salama. Soka masi pa hii.
2: Aka masi.
6: Ayo.
2: Aruye mikaya aruye na papa we.
6: Karuye na papa mashawa handlo pairo mkulisha yo heli wa mensha. Ayo.
2: Awa nama naro kushu auru aruyo hela si wa mensha no.
6: Ayo.
2: Ah, ya hape kele kamusi. Banto, owani unte shunyu nroli wa bate u shkola.
6: Ninoro u shkola omweta si u. Ayo, kala kukana mwanako omweta se itima.
2: Okala mwano onvara kasa murupo kahe arna hotea mamala.
6: Nari.
2: Andi msuela.
6: Nari.
2: Msurupo
6: wo.
2: Ah.
6: Ah.
2: Ah, kero no poma kon suela niwa.
6: Ayo, onni suela niwa. Ana majoru nro ku mana sisa.
2: Ah.
6: Ayo.
2: Ah. Ayo mi ko shukurla.
6: Mi ko shukuru.
2: Ha ba ha makoma so msiwani.
6: Kina wegella mama, anita no shuliana milio. Na musi yako tena amano anterati. Ayo.
2: Ya lele ka msiwani we ro poma no ruya kan no ko phanya samana mason ki halele kamisa.
6: O poma ndoria kake okophanya samana mosa ama isaki hatumela hala taketishi
2: aketishi bata hanle ba
6: ayo
2: o aketishi ya we hasa ba wanyi heria no phanya ba bollo bakini mahabi
6: kino phanya e hanle kamisa pa ikaputu lokala ayo
2: male la ketishi mwere ketishi bo wani wo e kamisa nonge phanye
6: Kete juwa diyo kamisa nalele kino havia Ayo
2: Mwere muluka chalia kino koposha
6: Muluka chalia kino opanya
2: Ayo
6: Ayo
2: Muluka chalia okali here nunu
6: Oshukurela
2: Nikoroa
6: Ayo
2: Namukova kwa wile liha
6: Oshukuro
2: Aimai Kahe kuhano apanya
7: Woi kina tupanya to
2: Cheni hala kurova shiyene
7: Makalo pa haya kito uwe
2: Ntube ha ahaba ya waya ya mana ya ahaba ya wani
7: Ki ha ya mlopo nala na ya masi
2: Ye lele no mkala mwane ele wale tia waya
8: Ele tia waka ele Pene oh pene menu si baraka hola kawale kita peo takata
2: Ya hola kushkole yue
8: Kita peo takata
2: Ntube ahaba ya wani nawe
7: kamu ablo panala ni re aha ya wa ya roka hitepata katani miki ha ya waka
2: ah panya
7: basi kina tofanya ni lelo kina haya
2: sina nani tani wani
7: kina simu ya shule castor mwana hapa kaja usole so pilichini
2: na masam pilichini akumisa
7: akumisa masi
2: ai mai kwa shukurela
7: tapo
2: tu arere liwe yakopo panya
7: tapo
2: kaya karere liwe panya
0: lelo kina tofanya basi
2: ha basi aha bani
0: ke ha ka sa mwana mlo bona
2: Ay. Bon hala mwana mwa mlo bona pa.
0: No ni falta tan prima tu an tian tan pe.
2: Ay, o kerma wa herero shenkere ya.
0: Shurin ke tio mwa mlo bona yo to kiri ken le ay.
2: Ya mlo bona la panya hima ka gabi.
0: Kim pues yo 50-50, so será ikala ta en akala. Ay.
2: Isin na ya ni tani wani.
0: Ki ni tani wa sonia. Ay.
2: Ya lele ke papa wani yo wira ban no ba yo ki bela beli hayale sheba.
0: Ah, so la paisa na cargo de gratis que lo vane. Pero que le pagía voy a paisa de ama. Sponte mulo y clara que no apaña.
2: Vay, han le no tía paisa le va.
0: Está en porriga masi.
2: Shani, a tu hala ko hiere ya na ruako lo baba shiye ne bo.
0: Mukare lo masi. Ayo, on Paul suñu mo.
2: Ay mai, ko shukure le ava he makoma so amsi wani.
0: Kina ba fa kwa se ayi ka yo, na simi ya so le he. Di cha ha si ya paisa le. Na musi ya ko mfini cheni wo. Wera musi ya ko mantari salamu. Ayo.
2: Emerga tu la no ti ampili jini no. Ti ampili kula mtu era ka kinkuma ampili jini.
0: Mashibe kin kana mi ebe no. Ayo.
2: O shukurela.
0: Ni go shukurela tampe.
1: Ashi papa. Ashi mai. Retelele. Wa wari hana mwane unte shunyu

wala ka ko ha kawiram te ko yolo lo mbari wala ki warere lo mirane la o kum maka to ko na lo pana na tiya na babe na mirai panywa ka dikarada ni waka ke panya ka no le sheka ke kitume ke yo kirwa ni muri wei we mungwe ha mo mona we yo kalo kusha mo kalo kusha mutume ke be kareti to khemmala Setora G, 27 minutos. O prédio João Ferreira, dos Santos do Sexto Andar.

0: pura aku takut ya ni muneta ninno patani. Mama kumi.
1: Oro kala wira ninkela wakela mushukura na kaka wani bu. Kimpavela wetetele onye mosa ore rawa hiyo. Masumerka tunno. Franco unkali sisapu ya wata.
0: Mahawashani muhinape ani musi waita putana hapa Franco. Ani panyaneya. Topu ntesi sapo niyo kwaya wapanya.
1: Ita putana hapa. Wakaleke wira no musivela.
0: Ayo maapara. Iyo ya sokwe ya. Masi sote posiva ni ukiti mana. Kinoro uoshu tihano tokiha.
1: Kihiwa Sara. Kinoro mana niha.
0: Mukiroro mele miyo. Maparaka. Awa noro siveliwa.
1: Nake. Olelo kape ye muhusa ita putana hapa Franco.
2: Alima.
3: Ayole la kereru siba panchene. Kini watoto pelani.
2: Mohana mkila plasaka orwa oya owe minu sahara. Iko hasi nchene.
1: Nkirero shukuru nake. Nikuto wakati mpie salama.
4: Mirento kohio. Mkale noyoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mkale wote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa.

0: Cano.
1: Vou te correr lá.
0: Tá bom. Não me cala, porque senão vai te deixar.
1: A Caleron Holoarami, boa noite.
2: Boa noite, Rádio Moçambique.
1: Ensina a Nimeira Bauí.
2: Ensina Eugênio Evaristo, que mora na minha EPE.
1: Eugênio Evaristo, guano na minha EPE. Encarrega na minha EPE, salama.
2: Na minha EPE, no salama, no.
1: Aio. No Rádio Moçambique, no Rera, no vá, na minha EPE, vai, vixa, vale. Ah, co, wata me la wata, mutivale, mercato, lelimaliwe, kairo, semáforo. Mano, no reeli wayo. Nkahaya kava osareeli wa munisa iva twa mpavela so pavela.
2: Ntaka ba ngitempo gero gela twa magina ni va.
1: Ei, atu lelo amvira rwaka.
2: Oh, ridisha.
1: Ayo. Maziva mulipali yake ntempe shanyu panyu wa pivi, mtota Isaya, mtota Simanka, mtota Shisheni.
2: Saya, Evisita, Kalsau. Ah.
1: Unto babo mnomali hasotene mwanyi shinene uteshunyu lulikana ne atwe ware.
2: Komu tamuroto ba ginru baba hi.
1: Ayo.
2: Ee genda bagen sakine la pahi mere pa. Premen shi mere sai karam kimale ni wege.
1: Ayo. Ayo kanala tanto kone shuru pali aka kinako ala nira no ruheli wa yoruheli wa tho. Ana muka la tunakale la msurukule no vinya vo. Rovara mitiko saye.
2: Nari njinira vo.
1: Nisalamu.
2: Nisalamu gina mekala mwala kanila Aishan. Atani. Mwanaka Mersoni. Eugenia. Ordensia. Negunyata aga Selia. Nashimira waka pahe. Nibira meka muta koyola. Toni. Elisardu. Yau. Jadi nak kalau kamu cakap apa pun, kita jadi ni, orang terapi ya, orang ni dua tu masih, kau mana dia?
1: Aimai, ni harus korela mestri, na pentela wira ni hukulan oleh luar helwa sore, ra?
2: Aku kau suka korela.
1: Aimai, ma fira ke saya, ni harus kau masa?
2: Tahu.
1: Ayo. Akala runu holorami, boa noite.
2: Boa noite, bakani.
1: Bakani, manu, kaya kihali.
2: Nika, manu, kihiteliwa.
1: Nsina, mnimui rohwi, manu.
2: Benedetto Francisco, manu, ahapuwa.
1: Au, ko, au, tamu, anahapuwa.
2: Ahai, baki, mwira, omala, anda, omala.
1: Vomru, omala?
2: Yerewa, omala, wanuri, ya vate,
1: Masiba, avisha, vale?
2: Baki, mwira, omulapani, noma.
1: Ah, mwira, omulapani.
2: Ayo.
1: Manu, ekute, mtano, mwahiru, weria?
2: Ema wake mao kini muhiru na wee respane ba.
1: Kareri woku melani ya.
2: Ayo.
1: Anke msoro.
2: Hei, mwishimane zine la uriko vara.
1: Uriko vara ayo, mbendre bavidi.
2: Hei, manu muluku pa huki kareya.
1: Isalamu.
2: Isalamu kini wake la mgarakona ba. Margarita shuwake. Papa kwa kiyara. Mama.
1: Homa lele nikere titu. Manu? Amano? Oh, sorry, sorry. Amano? Kina ni hara wera rimwe roma amalele kerezi tu yo. Aimena wera karere toku kumwe lovare linye yo. Kupanyiri ya washina mane Mwona sisa muiteke Ia kahitu simvane liliwa mpani Wiru wa yokala kiwi wali ya kamini nala Iru wa yuru wa mwiri hani Kupanyiri ya washina mane Etwila mahesi waloki shuko mahesi waloki swami hela etwila kino polela niki mkitiki nne namule pana kera kamkilipe lemelo kino ropoma kenroha itako saka isakinya saka itanna mosa hali sheiwe ya meku iwe tan roki kusheria nikinimo kinimo sami hani kuroko poma kumutumaka kahariwa sheni yopa zeo zinkuri weyeo kinesu wala kazi nanaya Kuoni leso, kaishka, champali, maraka kuhusu mihani, mukelevele leke, kibo yoni anjibo, kia, kani hero kamungi sami, hamuangwe hanyo. Baka mungu wala wera ni bara ya mudvali akau tu samanyala, wiko. Iruhiwe baba hitong kwa nyuo na bo, pivi. Wali iruwa wii Yana tumbe ihopa mpaka Epachere kohono na yohono na Ya momusi ni ntetumeke ihopa Hano, kaa ihali saya?
3: Tidio Tidio Tidio

ke na kwane mo iron fa dire nomero nna ni mo iron vonya levele liwe ke wansina na twanji pala ni nguria na eri emiula ewe nere ya nonne kala ni ku kinika liwa ko wani we kinam ko hawe kin lavla na ni onera nare kere mo iron vonya nomero lo o ma he

0: bano ruwe omusika mutokwene havasat ela ulishinga e kwa ha ela ni halawe mela ni purosi ntumihiwa sowara na mpanya mwavano mmosa ni tomholo mawe ni haloti kulatoni ni mwavano mmosa wala onibarika miteko so tumiha ikina ikina masi etetakia misewezo hiena hiena sa e province ela uniasa malove a mwavano eli dweni iwe
1: Said Abdul
2: Ana Saidi Abduli yo hanyar do wani
1: Mege ya lo o Zambezi o Mukupa
2: Oh oh basade o lishinga ila no lishinga na uye akhe
1: 2010
2: Wanto no lishinga la yo kale ya weda ya saisa
1: no kare mu itaniwa na titi waka Garelo soma ko soma Tawon kina kala wani
2: Baka fanya ka bayo kala mpaka ya mu rotegula saisa
1: I can't. Aki mpikula kama merkatu shuaula, wafera niva.
2: Anawi hanto wasate wa wafera niva kutumia kaya. Masindelo pedra ruha hii hapo arurimu teko matata ni ho? Anipanento anna baraka thonu pedra iru noto na wako tumia?
1: Kina baraka.
2: Masisaisai uwe tila na kusawele uwe na uwe tila nilisa?
1: Ona kutela wakani mbaka. Nikala katempu haya, kayoni maiko watene na.
2: Banchikale sata mida ifesa ya iya?
1: Ya, wakani waka nzini kumaka.
2: Anu kuela ka wera upaka umpaka mubari ya mteko mkina wala umpaka nakosu mkina hiye ni wala nakala manu utumia sowara apaka kama nakosu mkina?
1: Kini kuela ka maji musuru kwenye unitoa shwa.
2: Balishinga ba nkala mtetehe?
1: Kinkala umaume.
2: Umaume. Baate waya?
1: Bravo waka.
2: Bravo waya. Masi anakari haka uu yowera. Yo kale mkuma na kosola ilukuru wera wii opate opate la wii kami hayu hapo mwavano ni takavya kuwani?
1: Kini kavya ka ocha eniene zikina zikina
2: ikina sowara pra ili ili wari hawe iwo to
1: ya
2: nene selebani
1: nene selebani
2: wani kwa kala mirabwa kina nera anna tunako mpaka na kose ni mtoko yola ni mpaka ya weiwo masi hanu hanu na mwota wopachira wakala maloma tuna wale njira
1: yo wale laka kayoni inji Maji, opachera ni shupa. Ni shupa opachera, maji, entune ya kekwarajo. Kayoni msuru kuhinti pale, na hata bakani, opachera. Ni shupa kwa opachera. Ya zoteno opachera zini shupa. Maji, kala ni kwaraje, wazo holo mpironi, ya opachera.
2: Vantu akana mirawa kina kwele nirawa ilaka, nkelo uira, tu, nge, akana maluma nchina wahira.
1: Kina himera, sae. Wii kayoni mtokuwa sana wia mvule mumpironi mazazeke ofekele mteko wakani wakani mwoni kwanya
2: abilili salamu wa musi mwatu wakina ya sumidaki
1: kina wala salama muzaka otene mshingano atiwaka paulinu atiwaka fernando mwara kanaka
2: Hasante wanchi wala chimwene, mbulu kwa kami here ni sorela sotene siyo kaleni wana kusaa yolo virele kwa wechila nene sene.
1: Asante.
3: Mewa sina naka kinita nwa basia, owano kwamba.
2: Ulishinga na uye ya kaya?
3: No, no kisuwelo 2019, na kusoma chika felisari mkomboini. Kina suwela nino, paka kitentarika hiyali manera hiyali, paka kakaluga raka nupa, kikalaka weno, kitigela kowani. Epa, pia kete mpua kampanya, kiruwa kamu kampanya ni. Ahe, kiparake dividad saka wani kajutari ke sotene, kipaka ketu sotene sorera, paka musi tambena siveliwa. Kini mwera kirebashari ke sisa lepa, kihokole laka kiruwaka usulu, atu otene tambe garamari ke paka nimabara ato otene tambe. Agere tambe ki mwa jutaraka, paka nina nwa kina tambe ki veharenra marota nina nwa kina kutambe ya kimadara mweta nina nwa ba. Enero lepa, miba kinishukuri laka iha, sinto kumota epa, muruma omota muranyu no, epa, mkaliko onika dihera, Paka sempre nel ruo holo.
2: Antumia heni nanano.
3: Bani nanano wa kinatu mehokulu, i cargatore, profume, i sintu, i batteria, auricular.
2: Am vrea uite tamisoni hii.
3: Ah, cum vrea uite tamisoni.
2: Motani apa gen raia.
3: Cam pace de mai vixi, ni balsamu, ni scova soca tela sa mano sa anamane ipeca, mazi ni perfume.
2: Socha, sora, cum era numana cu suni.
3: Mai ne nago suni ola. Ah, impa gen apa ca fazi tambe, iamu campania ni vale, levantara ca icuo, i pasta, i caderno. Ya patira ka bale shkola bale
2: o basi ahima wera ithu anthuma yakale enki kale tempo bakina
3: kuna
2: wera hata mlo shkola singkhala
3: ikadermo ipasta ithu kinene
2: o masi motahena no onwetela na kusara
3: majemeki hothe ke mukufurumane ne mloko kinne eta pahin altamente ada pote tambe ki porewa ka tambe pa enkhala ka okazwari na kusola o wana na shipatana yo ntra makwaru epa fulano ano borewa ri male ani mano ka kontribusa wera pa premise ba ba ka nera ni mo jutar mo ko hula kontra ko mo tenen ro mera weta
2: ikai ka
3: ane
2: o masimo tahne apa jen raya ni ka dia apa jen raya
3: ah majime ki hote maj kampacher ko kinyen sune te kaj
2: ah o khale ti avan raya ni rabra ba kero ni kinyen tula kero pa kompa ko pacher to kompa na ko soai
3: ba ja arasun to maji amata ayo mata olima ba legna pa marka pa msur khula epa mkusema tumelege usowara sanyo epa miki miraki matasa ka pelmenshi sabahu heni heni soche vate epa uikaleke soteno kaleko upahi uwe heraba
2: ane o masi akile mirapo yada nera mifa kina tunatoni opaka mtekwene sinto koyola masi nki mwera mota opachira masu hena tunawalilika
3: mweno onkalaka olemea oleme hiwa na shupa apa na shima mawere pa sotene no tumelua ndao akala mutupa hea anamwara pa wiro kwenye seru werepa olopa na tiha niwa kera mucho poto otentar premes manera pa hewara pa premes poto okhala ka chuba khane ne ha ki pleasure ke sisa le ki kanyara ke premes hume te ka le 25 wo hiana no kilat
2: ikai kai
3: ane
2: o banta khala malo pe wala masua na hira ya mirova kina
3: maina dawa mi ginera pa hing na shukura la tho tene ma pleasure dor mo tene en wera wi preocupar mana ka programa ki ma shukura la pa he ni mur ma ko the
2: o ya vele le salamu wa musi mo ta kina yasmila chwe
3: kina ba herra pa he mama ko kiara e bana shiro koraka pa na shimonna ka e bana shikwa ka tamba me flesha dor mo thene
2: yo hasan ba chikola chimene na kosa wetele nene sene
3: hasan ta sate ko chapela
2: hasan
4: makipo
5: Manuve Mira que me paga na cosivo tumi haito ba tumi antesa
6: en tumi ai hopa
4: y cano
7: nada ka mal tambe ama java na lala para que mtoto que paga camisa
5: Kaya kena koso na kavya rekana mane.
8: Yele olo mamba mwatu erichu ola nara.
4: Sotene ya mwe programa Radio Vanseweni. Butani uorwa mwe marenela. Majipo.